0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 20

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: From the vinyl era to digital vibes, the legends you grew up with and the hits you're vibing to now. This is RJFM. The greatest and latest hits.
8: RJFM.
9: Three songs in a row. RJ 100.